kay tichonah kanapnok inislahubal itinokonet by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkankan oko kapsalwi yinhonok sa mahanil ko programa.